0: hindi siya solution talaga for hunger. Band-aid solution siya, pero kailangan ilabas. Honestly, para siyang miracle nung panahon na yun na nagsimula siya sa maliit na cart, tapos lumawak siya. So yan, from one pantry, naging 6,700 community pantries nationwide. So yung pantry nag-work siya sa iba't ibang paraan. Pinaka-simple ay yung mga families, individuals, naghahatid sila ng pagkain sa pantry. Sa pantry, yun yung ginagawa namin. Sinisikap namin gumamit ng mga papers, boxes. Pero sa totoo lang, pagka may nagdo-donate sa amin ng mga iba't ibang plastic, iba-ibang ano, hindi namin tinatanggihan. Pero bilang Pilipino, nakikita ko na love language natin ay pagkain.
1: You can't ask people to buy something because it makes more sense as being a sustainable product or a green product. But somebody should buy it because they like it. So it has to be aesthetic, it has to be good looking, well made, and

para po sa akin, yung personal na pagtingin ko kung paano na bago ng Community Pantry PH, Community Pantry Movement, yung Pilipinas is nakapag-express ng kindness sa bawat isa. Tapos, ang dami inspiring na stories. Mga doctors, frontliners, nag-community pantry, nag-community pharmacy. Tapos, nagkaroon pa ng free online community consultations, ganyan. Pati sa mental health. And eventually, pagka nagka-family ako, ganun din yung gusto ko instill sa magiging anak ko na maganda yung mundo, kailangan alagaan natin.

para po sa akin, yung personal na pagtingin ko kung paano na bago ng Community Pantry PH, Community Pantry Movement, yung Pilipinas is nakapag-express ng kindness sa bawat isa. Tapos, ang dami inspiring na stories. Mga doctors, frontliners, nag-community pantry, nag-community pharmacy. Tapos, nagkaroon pa ng free online community consultations, ganyan. Pati sa mental health. And eventually, pagka nagka-family ako, ganun din yung gusto ko instill sa magiging anak ko na maganda yung mundo, kailangan alagaan natin.

Para po sa akin, yung personal na pagtingin ko kung paano na bago ng Community Pantry PH, Community Pantry Movement, yung Pilipinas is nakapag-express ng kindness sa bawat isa. Tapos, ang dami inspiring na stories. Mga doctors, frontliners, nag-community pantry, nag-community pharmacy. Tapos, nagkaroon pa ng free online community consultations, ganyan. Pati sa mental health. And eventually, pagka nagka-family ako, ganun din yung gusto ko instill sa magiging anak ko na maganda yung mundo, kailangan alagaan natin.

0: Naniniwala ako na dapat walang pagkain yung nasasayang, tinatapon. Kasi lalo na madaming pamilya yung nagugutom dito sa Pilipinas. Ako si Ana Patricia Non, o Patreng, 29 years old, galing sa Quezon City. Yung inspiration ko nung nag-start, nasimulan yung community pantry nung pandemic ay out of necessity, anger, frustration, and out of love. Yung Community Pantry PH po ay isang initiative na mutual aid. Ang goal niya is maging available, accessible yung mga pagkain sa mga communities natin. Okay.
1: Orang-orang bisa mendonasikan pakaian-pakaian yang tidak terpakai untuk aku perpanjang usia pakaian tersebut

para po sa akin, yung personal na pagtingin ko kung paano na bago ng Community Pantry PH, Community Pantry Movement, yung Pilipinas is nakapag-express ng kindness sa bawat isa. Tapos, ang daming inspiring na stories. Mga doctors, frontliners, nag-community pantry, nag-community pharmacy. Tapos, nagkaroon pa ng free online community consultations, ganyan. Pati sa mental health. And eventually, pagka nagka-family ako, ganun din yung gusto ko instill sa magiging anak ko na maganda yung mundo, kailangan alagaan natin.